0: Jeg har dem 19 aldrig, du siger, siger, vi siger, når der er de kunne 12:30 a.m.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.
2: Tuttavik, CBC nalautinga tigut nitsaatitauvattok. Allitu hareemi nekitsivimmot sehengoyak pingasungorillatillugu sitamangumut tikitsugu. Nunavimmi pivalliayunik asinginnilu tusaruminaktunik nitsaaitsivattut. Tuttavimmik nalahattaritsi.
3: From CBC News, the world this hour, I'm Claude Feig. U.S. President Donald Trump has threatened to increase levies against Canadian auto and steel to 50% in the new year. It comes after Prime Minister Mark Carney suspended trade negotiations Friday and introduced retaliatory tariffs against the U.S. Carney says he will announce details of those countermeasures tomorrow. Peter Armstrong now has more on the economic impact of the escalating trade war.
4: Donald Trump can do very real damage. But the impact of any of that damage is going to be felt on both sides of the border. We spent 60 years building this increasingly efficient, increasingly integrated automotive industry and using that, they call it the just-in-time delivery. It means nobody has to build or manage storage. Those parts arrive literally just in time. But if they don't, the entire system grinds to a halt. There are like 950,000 U.S. workers at assembly plants in the States. If they're not getting parts, they can't assemble. And you can't just source these tailor-made parts from Amazon. It's a super complex supply chain of high skill and continent-wide logistics. And even if you could somehow target just Canadian manufacturing, there's like $29 billion in U.S. auto parts going into Canadian assembly every year. Economists will remind you that tariffs hurt everyone, so there's an economic argument at least to do nothing. But there's a political calculation, and boy, people are angry. So doing nothing, I'm not sure that's really an option. Peter Armstrong, CBC News, Toronto.
3: Meanwhile, Trump is also trading insults with Ontario Premier Doug Ford. That's after Ford sharply criticized Trump for his trade actions. Then on social media, Trump called Ford unimpressive and flunky for Governor Carney. This is what Ford had to say.
5: I don't respond to a dictator like President Trump, a bully like President Trump. He's the type of guy in school that would take your lunch money one day, take your toque off your head the next day, and then steal your running shoes. But I'm not going to take any advice off a guy that's the king of bankruptcies.
3: The premier is vowing to protect the jobs and paychecks of workers in affected sectors. He also says Carney has agreed to consider potential electricity surcharges for the U.S. An accident on a runway involving a passenger plane and ground crew at Montreal Trudeau's International Airport tonight has left one person injured. An airport spokesperson confirms to Radio-Canada that emergency measures were deployed at around 7:30 p.m. Eastern Time due to what it calls an unfortunate accident involving an aircraft and an airport community employee. The employee was taken to hospital with no further word on their condition. The plane involved is part of the French B airline fleet, which services France, Asia-Pacific, and the U.S. Ottawa has announced what it calls the biggest shipbuilding contract in the history of Quebec. The federal government is giving $11 billion to build six new icebreakers for the Canadian Coast Guard. They'll be built at the Davie shipyard in Lévis, Quebec, creating an estimated 5,000 jobs. And a fast-moving wildfire is threatening Reno, Nevada. Tens of thousands of people have been evacuated. Jennifer Yoon has the latest.
6: In the foothills of Reno, Nevada, firefighters stand next to a house, trying to stop a fire across the street from jumping over. A fast-moving wildfire has burnt down several homes, fueled by strong winds blowing in several directions, growing to the size of Manhattan over the weekend.
7: We are fairly certain it's human-caused.
6: Local fire chief Richard Edwards says somebody started the fire, but he's light on details, like whether it was accidental or intentional.
7: Because there was no natural ignition sources that are present in the area. It's kind of a more remote area outside of the city center. But the investigators are still working to determine exactly how it was caused.
6: 90,000 people have been urged to leave their homes since Saturday, and six people have been injured, three first responders and three civilians. The National Guard has been mobilized. Jennifer Yoon, CBC News, Toronto.
3: And that is your World This Hour. For CBC News, I'm Claude Fay.
8: Charlotte on the new way got a nyato, and a ring a one not to me 20, a coning a 7. Now yet on the new way got a nyato, Tashike not baluni, and a ring a cannon naya to me 20, a coning a 7. A carututia on the new way a nyato, new way got a luni, and a ring a cannon on me 20, 40 more, a coning a 5. Kuwaru on the new way a palianato, a coning a 5. Sibi secreta to minara to sitamanga, a caroni.
9: They made us listen next to the service and I'm a shimmy man. I'm yawning on it. The latter conic capishima got to a mystery, tiny little open living milk, like a pitula, only canny man. Oh, you're so mean.
10: Tämä on saksi tingottunut ongataanut luunnit. Tukkulia hattain nahtin luku sukkui suuleksi makama aujakku tappani nunami. Iku hattaktuta tappani nunami aujalima nunaka hattaktuta. Kisien tämäni kisullakin luktin luku atakpannan aluakita. Tappani aujalima atsia nunaka hattuta. Mä kuningan luunni palauaan illi atukattalauksi mangittu kutaitsuman akuni alukalu aujakku. Siukain mä pitahangimmat. Tämä on niillä takuak payungin, että takuak alakti tauvakkalu aktu tapalaukaan illi. Takuak tak payungin etsalun, niin tämä on niin sokkuisen luktillunga kaujimman luangittunga takuak alakti tauvayungu kisiäni. Tuktumin innan, niin nilkakakak tuktuna tappaunga aujali maattia pitahakpat, tuktukakpat. Anno asiani ja tuhatta tille kyllä teitsemäni tappaa on uusittu. Uusittu kun laadun mun ilä pisukpaju joku tappaa on. Ungan mun. Teimä tappaa niin nuna hatta hatta. Nuna alun meillä tappaa on pisukavan mata. Pitä hattukin kajan vaikka minut. Tapaan utkoa mikä suutin niin doktora, pan amma kuva miksi ani galak tuinna, tapaan ga pisuk payu kata oan namut, tapaan ga aukang lelimi ni la tapi kangat, kupal unangat, tukiani tapi mo takoy lindingan it, kupal uksumay kalung lindingan ayo alu kuga alu, tapi ko na isyo ako takoy lindingan ko, umiyakul luta. Tapong pisuk yak payuwatta pingan nagala mo on na mo tuktuli yak tuta tema tema kwa tuktuli ilok ko singit ilit si balya si mami yak kita tay mga suko si unin nit aw yak kulo uki yak kulo tuktu kanuin ningit kanuin palya ningit tema atataga tapat si mga kawiji maut yak tunilo lang ano namik. So kay makakagutama upayin na kami yung tapon na nunalok asip makalugo aw yaliman ay yun naktugo makuningalo ni supuyo ni atong niyang ito ko tapani supuyo ato sa milon ni nagsapan ng mga ta aw la yung ito ngayla sokko yung ito nga dahil ito mo tapani ato lang si mayuyang makayugulo ni supuyo mi kisya nila igayin lang ni makuninga kiyuktangin na nila atok patuta. Ammalu ikumalu kalluak pa yung ito kulu ni taitso mani. Sukkoy sulok tilo ngay lang. Ikumalu kalluak pa yung ima ito kulu. At atagi ikumanik. Kupisi waktu ni ikumakulu ni taitko ni ngati siya maulit si waktu ni ilan ikumataw si ti siya maulit lugo. Ammalu tamakkuwa. igabig qawjabu ittuni pitatsiqtugit unnuare ma amautiga swarnertugit ulittortugit ikumaqatsiangilluni taima pijaqa hangat hilaruktuaru waluaqqat taima qawsilittiarsimaligu saattugarmalunni matuarsimalugu ittutaakkua uqnuunneqartaitaikku ittun uqnumi uqasiuputaikku aumaut aumanguyaqunnartuarummata unnuare ma qaluaqutik Taiko unnu ali ma au mautittugi kauppat unaligutiki laumigattigo. Unnu ali ma au mautitauva jummata. Ippatsanga igatjutiki laukaluaktigo unnu ali maatsi au mautittugu taan itju. Tamanna silatinganga taununga patittittugu aumanginnun. Teema taime immat tamakkuninga. Aksokunnaktu alulluaktu jaakpajungi malluni tamakkuningali. Atuqtun qawjaqattartuta innamullukisiani tunnuyanullu ikitsimayugiangit taitsuman soqquisuttiartunga alla pinasuppalilorsimayunga soqusequlullunga taima qawjaqattamu innaktuni ilatunnuyamu agiaminermullu ikitsivattillugit ammalusiqinermu qinnguatittugu siqini saqqiyaatsiatuanga qinngutui igalaanganu tamakkunung ikitsiyuqaluaqattalauqsimayo taitsumani kappianartuyaaqanilunni atunngituamulitaakkualu angijoqqaakka taimailiortuugaluat pikkanartualuugiangalunni isimagiluanngitabu taututuinnaqatta taakkualu pikkanartumu isimayuk sauyugulu pikkanartualuummangaarluunni siaqqajoqpaalulluanguaminatillu taima ikitsigasuttutunnuuyamu siaqqajualulluartuyaaqmanatilluunni атуқаттақамит улитаманна ассоқуалуттуйаарминатиллуунни илунгэрсоқуалуйаарминатиллуунни пиусэрмалли атутуиннарами таппаанинунаалун митаймеппажуммата тайма писуппахатта писоравакката тамаунга аваммут ататам питақарасугиянганут туттутахартугиянганут tamaunga chenaunga tappikan utoqaqpigi wattatinneilaqatta pinguaqquunneqartta qanigi yaanni tappaani nunatsiaqalarummi masallaqaquyuaru illanga qayoqartualungi la tappanna tippataimettuumman asuilla pisoqalilorsimammigatta taikkua akunninganaittu amisiuqalo oqanngitaqaluakka pisoqavallialilorsimammigatta taavunga taavunga kallak tamanna khanittu pitakhaluarmatinnaquttuagunnermatillugu suqaimma pisuqavakkatta tamaunga khanittuigutilerillunilu taimeppajummimmat tappan utoqaqpatinnilertutu kisinanittuktu pisuktualummata pitakhatjaangittungunaarpisaungimmat pitakhangeqataalortuugalo tuktu namituinnaalerunnangalu pisuktialuugami kisannipungaersulluni piyariaharma qulatuinnarluni giahangimimmat tappani nunalum milluni pitakhalaungittuugalua qilamerulu pitatsitarmat tukku aulaninginnu pisukkialu tamakkuangila pitakhatjaangittorunaaluarpisaungimmata qulaqaluarluni asuillaa tuktulauqata tuktusilauqata unnusalilauqsimammat takuyuqalauqaniila taavani kallaaluulaqaluartilluta taina ningaugiyuyaqaluaqa paulus itilleq paulus itilliuyuyugulua ningaugilertugu ammalu najagiyuyaqaluaqa malaiyya tamani puattiinaqai ukiuqartunga puattiini tamani ukiuqaqquullaqittillunga taitsumani aqqaangu kisina tukkisimatsianinginakku naitti paipiti tamani ungataanittuugalu qanigiyaanittu tamani palugunartu 1950 tamaan khanigiyaani galaktuugalua tukisinisuatsiarlugu aqqaagukku tukisigassaugalua maanna uqanngituinnartaqa taima taimeittuummat tamakkua sinittarpimini toqaaluit takusuuqigattigu tappaani nunami namituinnaqila pisuktunu taitsumani tuktusiortunu qautsiiviivattumini nunauqsaninngittut qammatiqarneqaisunguatta qammatinginneuqasunguatta avalu'yutiminingini tamakkuninga uyaqanni unno akuna yong na ta min rilu go uyaran ni ta ban na ungat awalo apita chok yong milu go sinit tanak pa yong mat tay met tu minam akku sa ri gatta akku sa ri nak pa yong mat sinit tak min to karun ni asuila ata ta manuk ka u gilu go tan na sinit tak min to karun wacha wacha ong na satu ka kurung ila sinit tak min no ka pegin mago tak pali lo kingum na kalok tuti ata ta ku katuk tu sok tu leila ta na ninga ku ju ja kalo ama sinit tak min to kalo kamagi ni usalok tu ku ta ma calo allak tu ku min ninga ila sullu anu pi tu min ninga kiyu ku ta ko lu allak tu tak tu ta cuma ku ku sak ku ku tak tu sam na kami kanuk ya ku ku tak tu lu ku yuk sam na kami kuki mo sullo anu pitu te minok tu yakto taman kham me tingin ni to kimak ta minok ta ma tawlo si mamman amalo aki si miningit itu ta ko aki si miningit ta si masini takto itu ko lo no si mayu pitu kalo wo lo tak balu ti li sak saulu ti amalo alle ya miningit atata ma kama gi yo khuluang ita kalo nga o kakto ni lo atata ga tamak ko go pitu kalo pak bisa kat saya luang ni mata mita uti kita ini lu kutan sini tak peminok inok tu tak luang kat saya mang mita uti kita saya ni mata sini tak pemini tanah go tak pagu aki si mining isok asih mang ni mata aki si li sini talor lu ni aki si nuangin nak hak payung ni mata tak pung imin nuan lu itu nak aki si kasih ngubayu kat sini tak tu ta aliang itu nuan lu kima ina tu nak tay lu kutan sini tak pia kata tabu kisah ini nuat nyu milu tay mago tay memat nuang ikut tigo aku si bulusok ang ikut tigo tanah ino kain yang wang leu semat aku ni aru punya ino kain yang wang leu semat sini tak pergi kata tu tak kalau aku so kau jemput sok ang itu aku tigo tanah tay menyu mat ata tama show yo kalau gu kama kerja aku luang itu ang aku si meningil lo sok atau tay lo kau jangan pito kalau mat ningau kerja kalau ama Paulus yo ung waktu gu illa kala illa iyo ka tawdi kala ni halot nga tani si takpi mino angot ka la usi mini nga ne ungo apat ko iluano tapo ay si ni takpi mino iluano nalang waktu ni ungo waktu ko tani si takpi mino illa kala uti kala ni sayo yakto ko ata ta mo inok tok ta kala nga tay ma iyo ka tawdi ko na go illa kala uti ko na go ila pito kala mata ni si takpi mino asyulat taman na wakaw tillo ko kamagay yung nito ko tana inokta ka sukaluang ako ila suko siluak to yangin mat tana ninga ko yung kaluang ata taman inokta kaluang ako suko siluak to yangin mat suka yung kaluang ita kaluang suka yung kala siya yung makito yato ni tayo may ito tatyo nga sinita ko minumin sinita ko minito yun yung kaluang li kisya ni tatu siya mayamigo ata taman pila kayo kita nga inok sa katang atak po na inok ang ito to karo siya kay mapito karo man kisya nila ilok ko si to kami ko to siya mayami gulo tayo may ilok tahong itiyak na nga atatama tan na sinitak mo nito karo tayo maatataga nilila ko nito to ni tabong lupi suyak ka nito nalagulo tatay nalo isa magayong ni to siya ulo nyo kanukya sinitak mo nyo kayo kay makilo tigo so kay masinitak mo nito na man tay mata mo nga pisuk kata ukalok ta kagalyo ni tana nuna loko yu kalak ilamanin ni kalak ulo kalso ko yu ni kalak tapan na ima nuna lok tuwa lang bita hap pa yung ima na yok pa yu yabot ito at to kalalo masyala ka kalalo taman na ilanga tabo nga to nakakalat ta hangit to tapan na yok pa yu yata ilanga tay may tuwa yung mat aswila tapo nga sinita kaswali lok si mami kata gaso ang atala ta ko ata ta ko ang yo kari gat ti ko malitu na gat ti ko tan nan na jagalo aman ninga ugi ju jagalo aga ta kulu ta tan o kalok ta halu ni sini ta pigi nyak ta bu au ya la kulu mi o kalok mi au ya umman ta sa kat la itu alo to kala so kai ma au ya lo aga lo la kami asuila o kalok lo ta na ko ka ka sa ngi manaja ga ju jagalo ma ko ka pak kalo ang ago kukirong nang itay nak tunay ulo tay may mat na jagay yung yakalo kanya malay na kukirong asyo kalaw ba yung mat ang utititutuin na awla nakakpa yung mat uy khalaw kan kitong khalaw kan ilon ni ang uti dito do na pinaswa sa ngo yung mata no khuke kon nangin na mayo ukala ko kamagi yo yalo tanga sum makuke ma sa ngo mga ukak tulon ni putu yo yato na mga patto ko unga tan ko ani ko to yak ninga tupat tum ninga ila unga tan ko to yak patto ko ukala ko luta chuma ayula pinaswa ko ni yung magutay may mat khuke to yak pakkalwa kami go ani ko to alo putu yo yak hatta do nga sungwa ko nakanilo kalo kamagayong nila ako si Mama Utak man eh. Kaya ba't si Tuyo Naktok, sinitak po ginyakta din ni kakalukala ko kolumbi. Dahil mauno ang ulang at tanalakan ko siya magiliwa ng medya mo ukalo. Nagyagayong yakalawa magkamagiliwa tuyala ko si Mama Yakalawa nga. Kukak si magkamagila kukak tugoy magkalawa at tuguputulok tuyakat na doon ako siya nga na ukalo. Tapos na kamalat tuyala ko si Mama Yakalawa pinasukong nagtugulo. Ukalikulu, ukalikulu galu, atakulu, ila ukalilaki kulu galu wali. Asula unu ang ulangat, tayo natapan ang ningaw kayo siya kalwaka. Kanigaya kulu din ni, sinita ka siya wali lako si mama. Kangat tamo, tamag ko piyak tuko uya kagalay. Kangat tamo ya mo, sila luto ka lang mo. At atagari sinita ko piliyoktok. Tamang ina ko ya, kilito na nga no. Uyakan ni ukakaw ka makamit. Kamit ka siya unang aktuga abalungin ni. Dahil maabalung walang tuku uyakan ni. Tama na namatit namag tuku pinga siya unang inok ako maang niyak tuku. Tahan na abaluyan nga uyakan ni sinitak pigin niyak tabu amma. Kiyuk tahan ni alayak at tiyak tuku. Ito nilo asula aki sa kakalilo ko. Dahil may mat. Tabo unwa ang ulang nga sinilok sa manyaw tilong alik. Sinilong nung matilong nga, sila mo kipikang ito ko nila, kiyutan nila kasi yan, kipikak pa yung migata, kipisak ta hangigay mat. Asula, kipisak ta hangigay mat, kiyutan nila kasi yan, tututu hangigay malo, kipikak pa yung migata, tayo maawla ko luya luwat, yak si maduin na tuta, kipituwa kigati ko, kiyukta, so kaya yung nyo siya ningin nyo. Ukuyo ko lula malo, kiyukta, kipigil lugi, so kaya yak sa kaningin, tapatuan. Tay may lingam may yung wali at ata mo tay may lingat yung mga nila siya wala hatak to kulo langat. Aw yaw man. As wala at ata ka unu akot. Nipimingi lato siya ka ulilok si magama. Unu akot ato laki alam mi. Sa kingo yang mi. Tay siya na isuman ningin na talon ni. Isuman ningin na malon ni sa kingo yang mi. Tay siya na unu alo atali. Atali mi yung kayak kalon ni tamana isu magiligo. Siniksagalaga ulot tuta. Siniluakan lagalaga ulot tuta. Katsimika sinigyang nakugut. Isimaging walang utamani. Ilya pamilyo ni sinigyang nakuta. Tamang talimi uluwaka yung waktu. Isimaging walang nilya yung kaktuli yung maunwa kut. At atakalo kayo galaga tulitapaw nga. Tapi kung aningaw nun, sunapa. Tayo matukisilyo ulo. Kukukut yalo ka malayok. Tay na ningaw ko yung yakatap. Nuna alutun na may po. Tay na kakso ka lang may tamani. Kukuta ka lang may. At ningaw ko yung yakalawa ka. Sinitak bilyok si mama. Kanigaya kulutin ni. Kunna ako yung may. Ila kukuta ka lang may latamani. Uyakataan na kulanit yun ni. Uyakalak kulanit yun. Hilalut yung maata. Tapan atani. Sinitak bilyok to. Then ningaw ko yung yakalawa ka, ila pangay la ang iyawalok. Isa ka siwa, kakang itulun ni, tan, uya ka siwa, kututuin na. Ang makon na ako galaw ni, tan, na, ayak kita ko, tan, na, uya ka pa, uya kutso. Ila, uya ka siwa, kutso, kulani. Tay mo, tay may tumat. Unwa ang ulok sila ko, kukukutyalo ka malayok, tusakto ko. Kuwak sana ang ligay, unwa ko tayo makalot, ano na tuwin na may po, kukukut, ila, kukukutyalo kami ko. Kukukot yalo na kaktok. Tatiyo alaw na kami ka awlit na kung nalika milyon na itaman na taan na kung nayok na nga kukukot alaw man. Alak wala sa ato kasi akaw yung niltong. Awlit na kung nasiang itulaw na ikaw kukukot yaw kami siya kay ma. Kukukot yaw kami matsuman nung naalaw taman nung nalaki alaw po. Man at wili alaw. Nung nalaki alaw nila taman na kukukot alaw. Kaksyo. Taan na nayok na nga kukukot. Tuti mga tatiyo alaw ulit tong. kukukut yaman. Ani bisak tahangit to ko atada no kay galayo atada ka kiwag to walo kanog lito niya pato pito tahangin nata taman nunalo piyak siya ungin mat awlat yaka chaw kare nunal lagal pito tahangin yun ni sabi na hitaw to giyo isumagin lo ko aso ila kukukut yalo na kanga atada ka sana ano nila ko si mama sana ano kasi ulila ko si mga tatalwang watalang mali unwa kutay mali aso ila ni pinga kamangalo iluwasik to alo kaningungin makitulong ni kaya laga o walang otak ka mga tusak sa uta at sumaning nga uma ano ba kangit tiyala kami ko niyong anok ko awlat yaka lahat tuyak patukulatan na si matuliw ti si mayo alupang ano ano ba siya tuwang ano uyak alutak mga katagiyak ito kulong ni nga ano ni nga ko uyak aluan no tana uyak alu ano ba siya tuwang ano tak mga katan niyo sa iyo inyong mo niyong mo niyo po ayaw kayo tapag kaluang ako biyak siya ang ito awlet niya kalat tuyak patugalo ko taman na lugu kilinga kao mga lahat tuwalugalo kao mga yung lahat tuwalo ang ila takatak tuwalo ko kao mabit siya ang ila tapang ko sila matakulo ko kay asula ko at atagay la kanong lakto ni upin na kani o kang kanwalong li lalo nila tayo ma tayo may tumat ano biksak ako niyo nga anit niyayom niyo nga siyempre naksila ako si mamat tayo na ningaw ko yung yakalawa katap ano kukukot yaw kalong na kato takaman eh takot siya ngayon tulong ni upin na kani takto alo man pangalutan na pat pamin na kalawa nga patakakto yang itulong ni asi ulah kanuli nga kain nalang nung liga takia atatagal kanu kaya isi mayuk syoyo isi maluwa karo muli isi mayuk syoyo atataga tayo sumane tayo may linga lang nga kanu o kakanilun ni tapan atataga nipi kangyo ya lila kasi mama ima kasutsiang nako na kanu kasutsiak tumuni isi mamigo nipi kangyo ya karlala kasi mayok atataga tayo sumasana yan nilokto ni ningawiyo ya kalwama anipi kakunil na kangan. Ano yung nailin Manila, tamanin nung araw, masinita ka tibuno na. As wala, suna ba, dahil sumatukuyak, palaya nga uyakalo, tamat sumalakukungat, kukutuin na mo, taman na nunalo, nunalakyalo, dahil uyakalo, simiut, simiut, kano, dahil sumang katagyak, tukwalo, wala inyong mo. Kasi ano nila, kukungat, kukut tatuang nga taman na kukukut yaw mataan na inyok uyak atap mong kibi yung nilk tumi niya inyong mukaw siya tuktuyak tukulo tayo na uyak alo tayo sumi nga nunan laki sa putya nga matuman nunan laki nga alo sa putya nga inyong mukatagyalok tumi niya kulo tapu nga kaksigyalok tumi niya kulo inyong mutapu nga ilum mo iyok kakyalok tuko uyak kukuk pali nga namin malitaman na nunan laki alo put tayo sumuli sa puti nga talo nunan laki tamat suman nunan alo kukukutualo matahan na kung na ako yang ulaw ko. Tayo matayo may tumat. Asyula ka man ako luya lao si mamat. Taman na anigo kaluwak tilo ko. Atok tangay la unwa atok tabo. Kuwi anang ito alo kahit sumani. Tayo may tumat la kaw yigiyok to ni. Isuman ako luya makilaw si mayok. Tayo may tumat akugiyok to ni. Maninong nalutuin ng maalali. Ubangas ako siya mo. Sini kong nailok kalilok si magama alias ako luya lak tungal tau tungwak tungalok sutang mga tayo may timakawilok si mangimot kisa ito siya manaktok ikaw malok si mayong tayo siman ito siya manangan inuktok tau nakpayumat tayo may siyong ang itatamagkwa kung na akong malupingwa wako yaw luwang nakpayong imat nung nalaki alugan na makukukot yaw takpiyakata at tanak tumulupulak at ako yaw na luwak pa yung imat ila ang iyok kawan na tunuloy at hamag kuno nga kukusungong maggo tayo may iyok to nakpalaw si mamat suna ko to sulin niya mimat ukaw si tiyo na uyuyak to walwa sibun nga gawalo at uktalok si mayuk siya ng mimat tayo may ukaw sa kakatalok si mayuk takwa inok to rilutik tayo malitap manisinit takawlo ni anigalawa kami aniyukulok katigang igawaan niya kalang makitukulo upin na kami kukukutaw si makkawyok nukka nukka ngayon lagi siya ni dahil si mong uyakalo mong kimit at winalimutan uyakalo kaw siya ako kasi tumunyuyak to kula dahil si mga inyong tane ki yalu gi gam u yaga no qattu min al tay chimunga ki ki magu ila tay nal tamanu qiyo isu magi yabu piung tu gi anga upalon ni mitau ti gi lok tanga tay chimu si tapu min yu lok tu tay ne inu inu ngwa ngalon ni tay chimu ne isu manak tu mitau ti chawlo ang mata ata tama inu tu pagi lok sima galo ang usin tapu min tay ne kamagi yau kunago unwa ngolang ngalita pagkamagi yau lok sima bu tay mangut yau sangut tu galo tay chimu inu tu kodi gi lok tagalo ang anu usin tapu min tu kalo tay ne iyo kutau tu kunago tay chimu na ang kuban ng mata tang ningin yu ilang itamani mata imaka hindi na may tukaw yuto sa mata mo tayo may tumi tang nilu uman lo tayo mga lo lo tayo may tukahak to sa mat ang akulok to ilang ini may tao to tsao luang ina tao sa mata ilang kamagaya tsao luang ina tao sa mata ilang sulakan niya ang nagit tamag kuwa to kay kisya nila ukat to kasi umiyo ko lo akilog lo tapong alam na kimilak nung alam ni isa magigutti ko kanui luang ito ko la kamaginyal lugo akilingwa ka lugo lo ni tanna kangigutti ko kamaginyal lugo tay ma kanui luang ina tawo to ka umiyo galo kangigutti ko ta isu ni ang kalwa mga tay chuma nili sinita ka siwala ko ilaw si magalwa mo ma iluan lo tapong isikan na ka siwala ko umiyo ningaw ko yuya galwa ka ima ka kanuke isu ma tawo si magalwa yumuluk ya kanuke ya tapong utikkan na kasi ulo kay lawak si magalwang may iluano sinigyakto kan na kasi ulo kay may unasiglakto katatiyakto tapong sinigtabim mini dahil nalisim mo si may walang kayo pitakakam na may yagat siya may alapit malat to kalawang ito uyakak malat to kalawang ito loni dahil nalisagat yung mo na may imini kanulikan na ako at takayagam may uli taman nalusuyok siya ito utak lang na kailunin nun na koko ya wealu kau yang ah tayner kau cikak tu kasuk tu kalau solo nuna piuju tinggal logo mana le piuju mitai logo nuna layput tayner piung itu misi magi logo uja kata mana kijok kau cikak tu kalau inum mi tak cuma kali nuna layta sabu sabu tilak si mama gu inu kasang imak tu tak imak tan uja kata pung inum muka tan nakal dan tay me tulog atok si maya ka taku si maya ka ila ningaw ko yung yakalo ka taku si maya ko tay me tulog ko taku na awyak ko tanat to kamanak tulog awyak siyok to ta imangil ako may tukalaw lugo ipuy ko kalang siyaw yamin puy ko kalang nang ningit to ko kawin si matawa ka tapanti palong mi tamag ko sunat yung naking ko ningagot asiga langit khoy uti yakolo yak pay yakalo butan nali kawi hima yak atok pigi hima lugulu tay me tok ta harun nak tok uppiringi tak uppiringi ta lugi tuin nak chaung immiyo o kawi si tuin nang wangu sugi yak chaung immiyo tay chumani si bulita atok palok si magin nang ngako kaita manna kisian atok taw si malutik inot sekutok si mamata sunatuin nai sunaw sugi luang itakluk takalo man nakut tay chumani to kakihiani atok taw bagyo na kami inok to kuto kumini yung mata sibuli alu tinulli sunatu na no shalo ga hukku galwano ita na tay metto atok pigi simaya ka imma kasini tak mini to karo tay na yuk sa mut to lo tay na ting walok simaya bu atata maluila mitaw tigi galak kaw janga unno ako to ang kobyan ang ito atuli lok sima mata pan no na alu tun nang me kisyo ta kakayang wangi makito alum me tama na nuna kanulikan na kong nang kanulikan na kong nang nialugin maya nga tapo na takot itawag ilaw si mam maya nga udlumi mulo ikat na mayangin na tuko imay kong nang ningalo tayo may tutakakayak kalo ikay din na doon nakayak nung tama na isyo magisyo kali tana unik kakakay na taka isyo liluang ito ko lamano piluang nga tana isyo lakoy ilo ni

0: tai mai la sura tana lai papikiola upanga bimio unik kanga kayu singe unga makise na sik unga tanga asia ni unik kanga manai
1: kolle ona oksuk samini ga yosak pakto
2: amma sura tai ma tana unik ka kayu ga au ya mitau tapani tena nunanga ni au ya sio kotak pe minyo ni ga kayu ya ni sura tana unik ka ni attaka tai chimali ilagin ni takaluanga tapani tena kisa nuna migala miksa ni gala ila khani giluang mi jangan ni litau tamani li isu he okang wa kai nalu tai ni pingan namu pingan na mo ngayo tai ni unik kare ba lu koja kapani li wan nanga ngani ta na mana unik kane attaka atok pigi he ba la ta ta amma to ino ta kota yo tai chumani he bulit tinuk nuna khanu igun nang linganut tapan tip barum me tip barum me da tapan na suna ta khangwang itu aro walwa au ye ma jaga khaina palle bala oxe me mata ichu mani tapan anu na la yalo amalu tu sa manak tu ni tapa cuma tip balu suna ngi izra izra izra izra ta khaga yakat tapa ko ko sang nginuk salu mata ta ku suya suya kanun ni kalangin ni nunan la ku tapa cuma tip bau kanu usinga sang nginuk salu maggo taman na tagayumin tagayumin ila tagayum nunan ngani tay masuri taman na inuk ta kota yuk ta ullu me in ta kota gi nunan me yabut ila ayo so igi yuti gi nunan me yabut tu sak pangita bu tu salu ak pangita bu lo ni manna ullu me ulak tok kisan kau yima yau yak yalit suna tuin nai ami shum mata tai cuman atok tau hat tak sima yusilau nunau nunami nunau piniang ningin yau kasi ngugat ta taku sima katalo ilangin ni amal taku sima lalo ta tama kwa nunau suna kang ningit kanoi gunang ningin lo tama yata kaktu sa umat tai cuman atok tau bagiak sima yusilau ilangin no kisan upyo kong italo gilo ko piya kaya hangin mat. Taman na atok tau si mayo. Atok si mayan ni tao, atok ataw bagi si mayan na unik kang niya kayong tapan. Awyak siyo katak tuta. Kubaya na tiyak to walwa, kubaya na katak si mayo. Kisan ito ako may tolo ko, taman na ilip piya kaya hangin na kutay tsumani. Kawi katak ulik si mamigak ko. So, atatan na malakata dilunga. Atatan matao, hilat ko sa agaswan lakit ko yakat talaw si mamin mga kaya katang makitilong alon ni sibuk katak tiga sukto nga ang alok tono pilawak tumi kano ko ang akasuk kayang mga mata taga pinaglokan lapat ukak si matiya makipayuman pingigiyuk sa uban na kami nga kano tupit tamik siya nupisuk aswa kayang mga ama kawisak pa nga nga tatama kawisak at talaw si mamin mga namulo ang araswa kayang mga ama ang alakay ka nusibuk katak tinak pa yung mga kaya niyo siyang makipatto nga maniningin na at wasakatang na kayo kayo matataka maniningin nyo nila sangukatang na katunin nga piyuk ko kasuluwa kalawa mo kapiyasu kala mulo sanguluwa at talagayaksa at atama sibuk katak pa yung mga tamaman ang ito kalawa ilan kano ilan ni naluwang ugalwak ko nila tayo mga limakalong ito ugalwak sibuk katak tila pa yung mga ang alat tono suna makawisak pa nung mga tamaw na kano kayo di mabali ang mga matapat sa mga nunalong mig tayo maatatagalo piso kalila ako si mamigan nung piso ka ba yung at tayla tapaw nga imal kayo di ba yung ama suko iso nila ako si magama asikuluyalo kakpagata tapang aw yak siyo katak to tak kun na luang uyok uyak at talok si magat at atak kukalo tayo tsuma ni sibu ni ngagot tapang usok ko siyo tilong usok ko isulak pala at ilong nung nakakata tilong tatak wangin na luat siyang uyak at talok si magat ta nung natuin na matapan aw yak siyo katak tilong tayla tayo ma tana ayok suri utigi yung malawa siyo kimiyaka tay mga lutam mayu tok tak yang matam ma sung na lu dalu pigatta nunalu nunalu gola tam manak tulu ni lu mimmat time itu Manila, taman atok tahun yang ikaluak tilugu, imahat tau, gunak taka, takus si malugu atok pikir si malugu lo, ata takalu pisau alilok si mamingan nu, terpau nu nalung mut, tabang akarlelu ata takatuk tuk tu ne, ungasik tukan lah kalung mi, tupit takan ingin lo akan lap tau lo, nupin dengan ulu lima kalu pisuk tu nu, taksi jauhlu lauk payu watta. Ang alagal wakti nyo ta atas ko kaila atok sa kami ubang ano naman to diya kulo wakilunga siya ko sa kulo lunga tayo chuman eh. Pinya ila isa siti ko lang ito kulo lunga ila. Miki yo kulo ila siya ko sa kulo lunga ila. Tay matatagalo ang apalian lo nun na may asik yaw yaw lila si mamigan nung taman taot tunga. Taksi lo tinyo kulo amalo taksi tinyo ko at tingin na at tingin na lo yari siya mo may matatulog tinlo ko, sibo mo takulo ko. Ullo ka umani, tak siya kayo maasik to alo yari siya mo may matutapin na siya tinlo ko piliwak tumi. Ang alakalawak to nilo. Tata makaw yung matiyang ako tapan na bayong mago, nuna na muto niya, upasyo okay na kami yung ilang. Ang alalak siya magano, tata ko naman matukulo na aso ilang, nung naman si Yaw Balayari lang sa mga nusunak ba? Tama naman nakakuyualaw batok. Man nakakalalaw batok ko dahil nung na iwakit to kalalaw. Atok patabok. Asi ityari lang sa mga may makik ko kalalaw lakto ni. Angit kalakto ni. Angit abogo ukak patok ko atataga. Angit abogo kanito ko. Ila tupok po ko kanito ko lakto. Ananak ko kaila tayo ko ilabok. Ananak ko ka. Tupingat tayo magkukhanit tukulululak ko tabag ukilang wang ni waluktok tayo magkutaban ni ungatit siya nga ni tupikpun tapakik ko walalok ko pisulakan no akong nakulong pisulakan no kik ko galalok taman na uya ka galalok masalakat takang na uyang itong loon ni imakik ko walalok alokan lagi akang makipalakto ilang alun ni taon nuna ikiya nga kukalak palukto akang makipalakto tapan na tibaw eh kukala ko yung kulungan man na kain namin tuklo yan mga aming mata tayo may tumisabala to sa mga kukala at halwa kayak to yan yung mga tutaman na atok patabok aso laki kukala ko yung naulilok si mama at atagapiso kasi kukala ko lang nung pala kita katatun na lang kami kukaw ta katatun si mama nga kisya ni kutaw nung araw nigyang mo sangugun noon nung araw tayo may tumutayin na kayak to ulo lima ko piso kuno tao nung alo kisya ti kita yung nakalakto ko ululo ang makit mo kisya ni ko pisulo no tao na nung nalukto ilakaw yung may nakato tapang ti kita yung nakalakta mo tapang na nayok patabo tayo may tuktakang na yung ito kanigiyang agon at atamakaw yung may nga pisuk tabo lo pisuk tabo kaw yung warlo ko tao nung atiking ito piso kasi mabibu ululo mo nung nalukto mo tiki kong nasing ito ula ni pisuk yakta mo takong warlo ko ila at ada kalau pisuk nak dok sama tet cuma ni asyila pisuk kanuk manit tu alu lang kik gua alu lang kata mana at ada makau jemai nak tak alu angan tu pekak pibun kali beli ani ngani tapi mata ada kanuk kau malu dok sama mat sini tang naya lagan nuk so nak beli so yok saksi malam nak mat ada kan tapi metop tak aku nak mayok tu saya majang agun kikko ko yuwalo ulit ako si mama taman na kikko ko yutuin na ang ito uyakan lang ko yuwalo ima takkato ko yuwalo unno manong ni takto ko yuwalo uyaka ko yuwalo ang manila at atagasinita ko malila ako si mama takong uyaka yupa uyaka daw kilingan o pangwak tunog kasi ano kiyuktaan alayakan niya akta din ino at siyugo pangwak galak tunog tamang ikyuakan niya galaka nukulungan ni tamang ko uyaka alo akong ngan ni galak kikko ko lang akong ningin ni pangwak tu nuk kisian tamang kiu tak saya kalah hat tak tu. Atau ada kan nukah kau malah si mama angin abu kau kan itu kalau lagi waktu itu kau zaman asi ilu waktu alam mat kapi ayam ni kasih mana tadi cuma nukah tu si maluang ni kana tak tama. Tapi malah asi udah sini takkan nukah kau mang atau tama tu paling lagi si mama memang oh mana itu tak hang ni usang gila ujar gila ni tama ya. Sutuin na nuisak gang uyak to tamang iyo ay to ko yung mit. Uyak alaka to ko ako tuyo tiyalo ilang masalakat siya maki pangukak pigilaw tabok. kau hilang dengan mejuk, panggawak pergi laut tadi ni unungah, sunok boleh panggawak pergi laut tadi kau kayuk tasyok sunok, tasyok aku laga lemah kini zaman itu agak tu kalau mat, tak bunga, selalu kau ningu aku lumbu katu mejuk, mana itu tak hang ni usang gila, tapi netau inokasi orang nak tahu itu kak, sak balok lo nak tahu netakan gigi paluk, orang si gigi galangan gila. Inokasi ng nagtao yung tukatao, ito siya man nakalimis si Buning Agot. Iyo ko takang nagtao siya ngo kaya nga. Kaya bigila ko siya man na payungan ito si Buning Agot. Tapi kasi ni

tawat takanegi ngejat ni tawtuk koyak tuk. Ipiak tu koyak lu milik tau illo galu. Suku suku lu tuk koyak hangwa kasuk tunuk tuk koyak tuku. Ila tu pelakalang wak sema kasuk tuku taman ipiak tu koyak lu milik. Taiko nga aku tu tau nak sakalun ipiak tu menyakalun ni ipiak tu koyak nak payu ibu taiko ipiak tu kului. Kalau nak telah yang itu kului ni lang. Tamak kuah. Tapi itu kului. Tapi itu betul pekan gua kasih tu indah kau yang ayam patu kau tak bangun ilu a tak bangun kau dah nupi kau indah kau jatan nak ilu kiliu tu kau ubi ngadlu ni tu pepu dan ilnya kau jah ilu kiliu tu tapi mendingan gua tu nak tu sini tak kasih ni aku lalu jumpa ngan tak mana ilu kanu tu kau mila tu kau yang me ilu gua kasih pun gua tu kau yang kasih kau Asal dah kaya kerak tu, kalau tu kita kira cium mata, lakukan itu kalau mata anak-anak kukan aja gayu ya kalau ilah tak kau ilah buk ilah malu atau tak kung anak-anak kung ni kita mak kuaga lagi tak tambah lakukan itu kalau makan gaya kalau tinggi tu percik mayun asal dah kau yuk aku nelli mau nuau tu menyumbat kaya kerak apa kau kalau waktu itu nukai cuma nyok kali kalau lok semangat tak Ulla ko niyok kami lo katunya lang pa yung niyok kami payuktaw la ako malunok ila timi payuktaw la ako malunok palawalim mi kaya galak tuwala walang mayugo Ulla ko payuktaw la ako malunok ikumakon mutak kaupat nugi alam mi katatapang aukang nilimusayin na ingat nagyakayak katatutuloy ak paligayak tutay la tapang unikari bakkawin aukang nilimun Aju laki uyu kahun na lima unwa waktu menyum makai tak sekat tercia yang memeli tamani julai nunggu yang menyuyuk saya yang menyak tamani satu gayak tu menit tak sekai nak hati tu nak tu ni tak si dua hati kan itu time itu lok semaju tapi cuma time itu yuk saya nak kahun ulang kami ni kia tak sekai nak hati tu nak lok semaju kau malak sekai tu kulun mesuli Yulai liku kengun newan ni menyewalu khanullah yung mga tayo cuman tak sayo ba yung ito. Yulai ngayon ni tiluku, yulai ngayon nakali. Tapong umya tutulak sa kagayal waktu manalo yugo isu magilok may takatan. Asula, tapang inyong may kakatun ng may. At ito kalilawak si mami mainong may. Tapang ipiak yung kaya ko lutaman takuk sa unang mga matuping wabok. Ipiak yung kaya ko lung ilakal lung nakatalak yung ito ko lung. Tapang inyong mayak nito kalilaw si mami mat. Aso ila, nayagay yung yakalo ang makito yung yukalo, ilisya kay miyak, ilisya upun niya ka nakatangot. Nayagay ila, nayagay balay yakalo ka, nayagay suging ita ka. Taki ka nayagay sinimman. Sumalo tayo may isumatalong na lang mga mauban na kawin yung malawang ito nga. Upi ko sung ito arulo nga, sumatay may ito ng mga ama. Uwan nilo na kawin yung maluwang ito nga. Dahit si Mani. Kinawi la yaro yung miya ka. Kinawi la yaro po ilo ka lutap patya ko lukhan ito ko lo imatalin nyo itsiwalong ato ka ko ato kong naktaka. So ko sa kulo ka lo akama. Uwinin na matimibok. Ano kay nga ato kulo ka no ina nga ngawal kaw ka no ilo katigikan la ko lulo no. Itsiwa ka matakba. Ima isa kaya to na lukin na nga ato kong naktaka. Kanito ko lo. Kung ato yung alam na yaga tayo matakani sinito, tanaw walwa, kinawi lalaw si mga ita ka na yaga tayo mga lima kaw si mga kunayagi gagko. Tapatan na na yaga, tanak yung yakto ko lo, kinawi lalaw yung alam wala ka ka ima kinawi lalaw ka ating ane okakulogo. Kung ato kungayin na lima ato tayo mga, ako ni kalama ka ito ang aluni, na yaga lawa ka. Kinawi la yung alaw kasi makinawi lang ng mga kulon ni uwan ni pilawang ito nga. At so alaw upo kanyingin na kunayagin mga kutay sumani. Ano ka ang itakwat yan? At uktalimaki ba't ang itakwat yan? Nayaga lo kaila imatakulo ko nayalata ka. Takani sinipo tayo matupang mi. Kiyo yun nang ito nila kong nang ito. Kinawi. Tayo mangin na nipi kakpibo. Atingan o kaktika suwakta kalawa. Uka kong nang ito. Nila kong nakto yang ito, kung ato yung nakto. Tapos na yung kalawa ka, aso ila, tayo mauti ko yakto ni nila kong nakani. Kingupi yakto nila nila kong nang ito. Iyong makyak.

0: Kaya matapang kakamutun na inutuwat siya ng ulo ni tapang atun na kalim inukang itwalo tun na mo. Kamalalo ang manalulo ni siya matapang at ang mga suko sa kulungan no. Tapos ulo utak kayo yato ng may gano. Itsiba kalat to kululo tun na ulo no. Kipin minangalon ni tapang at takun na kutun na kutun kakamut siya no. Taman nalo uyakala pauyakala kululo ni. Kanigiyab kikik anak to ni tayo medyo. Taman imausin na sinigalang asula inumme akto hakkanok tuaru dunya ulak luta pangat inumme inukkanumme sulita pangal lo cetak ke piya kasatang ani ta cimatupiu ilat taking uninga go nga hatta ke luti tuping cetak ki ko anak ko making uninga nga go hatta tuti ta ko asula akik po obatinno uniwang ikialun obatinno kanitu nakaiyo. Asula pautan na pangwaga sa kulupo, ikiktitaw di ilo na ang waga lang makitunulun ni. Kaya tuktitaw di mayutan na ito ato. Kaya tuktitaw di yutya. Ima isa sa lakiyak tuya ka wakto doon ipato. Tako mako. Asula ilisak sa tiyang awilo ni. At ikang makikilo ni. Mani mi umili, mani mi okpasimik. Panokto kanigiyan mi utang mi. Usualong mi umili ng matako ng nga. At saka kailun ni nayagigil kawag kulitan na. Dahil sa mga suko sa kulutin lunga. Dahil ko inuyun na at dili. Sunam at dili. Intay sa mga inuyun na utin lukit. Ili sa katya may nakatayin na loobo ni naligusun na sungulo ni. Kinaw mga kawin matiyak ta ka. Dahil mga lima kinawila ni uyang ita ka. Inusin lang nga gun. Uwan nilo at yung naligusun na sungulo ni. Dahil na kawin matiyaka. Asula tayo naman, ilisakigatiko, ilo ka ayakto ni, pulagyakto walo. Kinawila la kalawang may katiko, nila kong nang ito alusin namin man. Ilo ka gili ko kinawila ni uya kalakayang ita ka, tayo sumani. Manaw pa nila, kinawila yung naktalo kong mayabo, ito ang nilimangan ni. Uka kong nang mayo, nila kong nang mayo, kung ato walo. Tayo na inok. Taku si magaku, taku loh si magaku, taku nengah sul an loh si maju menyo, an loh agak loh si maju ni tak cuma ni taku aku jai kain nato, kipar layok payami jai kat si maju menyo kolor yummi, taku nengah kulit caw ya si kajau ya tu ni, napi si aku agalan ni, kipar layok payapa lu yummi, jai kat si maju time itu mi, time mana miuta, kau si maju kapan waktu sana ni miuta, taku itu waktu alu dunia memat. Kamaluang ng mga ulo ni sumamani alam mo ta ito at ang mga kanutulong na alawang nung kata ito man eh. Kisan kinawilay na limakta mo tayo mga ating ane okaktikasyo ang na limakta kalabo. Ito ang ane limangan eh. Tayo mo utuloy at takoy mo. Tapaw nga sulo inokang ito mo. Kingupi at unak doon utuloy ako mo. At yung mga ukakon nang imiyo nila kong nang itiyang mayo. Kinaw mga mga ukakon mga itulong ni. Upinakan ilisak sa walwa. Kina nga. Lata ko na ako tapo tayo makina ang mga ilisa kasi mayabo. Tayo mo at siya ako kalagalang ulat doon ng matiluko tayo maluwak suli. Tapo ang nipak si maluwak doon na lang matiluko. Kayo kakkan nila kakaruin yung may suli tapang. Suli utak kayo ya doon ng may gano. Isiba doon na lakto ko tayo ma. Takikwalo nila to kalok si magunito. Unwa ng makangoy walong ulit tayo matusak sa ukalwan. At atakakangoy siya ko lupa lang mga. At atakilila kalwa takik. Takakalakang mo iba nung tiyusak sa mga kanito ko lumatakwa. Ananak ko mong ila, tupingin. Asula at tuktukan ni araw may gami. Sulit tayo makan na ito at unang kalyo ni. Kaya tuktito ni. Ila kaya tinga isika sa uyak to ni tapungatok ko ya. Tuping mo akal, siguro tinyo. Ito akan nito unang kalyo ni. Kinawi la yaro gin mayaw tapo ningaw ka. Ningaw ma, ningaw ka na. Ningaw ko tanda tayo takka na sinito. Ila tupili. Nuli ang alay ito ako kauman. Ningaw ka paulusi. Tanda. Tapwa kinawi la lao si mga mayaka tayo mga lima. Ningaw ka ko ating alokaw si maluko. Tayo makan ni alo kinawi la yaro tun na kong mayabo. Ating ano kaktikas wala kong mayabo. Kinaw mga. Nilirong nang ito. Nilirong nang ito. Yama yung kung ato. Inokito yung araw wala tayo mga lima kung ato. Ito akaw kami. Ilisa kasi matiyak to kuning nga ako tapaw galwa. Kinawila yarog yung miya ka. Alalog to yung mata ko yarog tatito. Kinawila miya ka. Kinawila miya mo. Ningaw ko tapaw. Kautaman ningaw ko sa kakutakun na katataka. Kinawila niya ka yung makita ka. So makita ito mo na kinawila yarog takabon. Asuila ningaw ko. Tayo mga lima kinawila yaro walo ka ito ang nilimangan niya bungila ilo kalo nalikitaw dito yung naktabo. Kinawila leto ko atingan niya o kakulo ko. Asula nilokto alo rin naman. Tayo na ko ito ako umiyo. Tayo na ito ako umiyo. Tayo mato nilokto utakto nilo. Sunaw ba iso manak si utap ba? Sunaw ba asya ko tatoon naktotan na? Inusin nga. Tapang tak itu akan kami asyik jahat tak tu. Tanah cina kalau aku, ukat tua lu cina aswila cina aku itu aku mijok. Tak umani muka kalau nu pernah tu sana ini muka kalau ni ningau gelung mijak. Angal aku kalau akan jadi si buluk pami. Suno cina cina tanah cina nak aku itu aku mijok. Ima atitia, tapi cuma ni nakat. Isuma nalauk si mijok. Kingun ningau tabong umalis sa tunang narunok, tabong alun nakak, takripihibat na nanon. Dahil naman may utaak ko sa angwak, tumunyaw lang ni tabong alag katarasong narunok, yagakasak, yat sa iso manak to, utok sa ila, nipainak titaw kayang narunok, sa iso manasyo, ay itiang umata. Dahil na, atok sa magilla ko, unik kataka, dahil may tumi, at yalumita ko yung kakayakat, magwa inusok to kulumilyon ni, tanaw sugit siyangin pagu kinawila lugu kinawila lagi Allah humiyot upir siyangin kuwa ay ito naw sugit uwiyot upalo ni malit siya sa wakto ya kataman na tao inyoktakota o ila kanu tusaw mayaw tiya kanyo tusak tao kanyo siya wakot siya kaya wakatok tao yang ito wala kaw niya manaktok kisya na tayo may tukta kakayakat inyulo at yakang nakaktaw luti tayo may tiyagulukin nga at yakang ngata at yakakul na ngata imakulok. At toktay lima tuwin na toko ubong at yako nga katigi yung nalogo. At yakaroon na nga taong asimutuin na yung ito. Ubong at yaka alo kanito aluluni. At imitak tayo may tokta kakaroon na mayo. Kahit siya man tayo may tokta kalawak si mamma. Suno ba at ituin na ning? At ituin na tiya ning? Tayo malunik kakasokat talawak si magalawang no kaumat kautuang na yan nulo ananak ko din no. Asingan ni Solo unika pingit tu itu time itu tu nyawa kata loh si mami yo. Awalnya lima unika tu mui nak suk keluaran nuk time itu tahap tu mui nak tu ku unika pingit suk tahu asingan ni ukai ukai si kata tu nyawa mui yo. Solo unika buka si mami tu itu isu mana ngitu cem ukai si kata tu nyawa mui imin yo. Ima pizza milu ni kiu yun nangitu. Kisian ukai aksiang utangat ukai aksiang ulat tilu ku kamarak tualu yak tu di upindakan na siya kiyuya ka itchuakal ningin nami ningaw kiyuya ka itchuakal ningin nami maanim yung karutuin na itchuakal tukang ningin mapanok to siya nainim yung karutuin nami dahil kung naak tukang ningin makisok palo tukalawungin man taman na kamanak sila oks kamagiyaw lilawak si mayo ila suyo kayaw laka lilawak si mayo dahil may tuktahan nga tayo sumani sunaw at dituin na yun at yalutuin na takak mayok mga tayong naktumi dahil na tiyang uyakaw naktumi. Tawo nga piso pamaligak sa may alat. Itaan na usugi lugo. Tayo sa muna itaman na mga tayat, mga tatay, utigilaw ko si mamaya, minak po ildo kalo. Kasi yan upi ko sulugim na ning itiyakan no. Ima nam minila tawo kinawila kong nakta minaka na yaga, ima akalo kinawila kong nakta ka. Na yan ito ima akalo kinawila lang ko si mga itong ating akaw si mga katang utigil lugo. Tayo sa muna kinawila lang ko si mga ko at siwaro ating ane okaktika si wakto ko. Sunaw ba at ituin na umatik. Isima siya ko yung asyo ko sa kulugalo wakto ko tayo siya mani salaw ningin nanok sila at siya kasok tugalo ano kanut siya balo kaya tayo may niya kanok salaw ka siya wakalo wakto ng taan na mga tayo yung nakto no upi ko siyong ngin niya niya ka mga tayo yung nakaktaw galo ano kuya ka siya wakaulo mimo upi lakong na ningin na makisya ni tayo ma salaw ka yaksaw yun salaw ka yaksaw ningin niya tayo may liyot siya makalugi kuya na upat siya makikalwalugi kinawila ko yung kutuin. Dan isu lo kau yang gilu ni.
1: Tanah kau yang namik layak pecula, orang kah tomat. Unang asin cang ni aku sih.

0: Olá, Couto, CBC, o que está também que valeu? Olá, Jean-Luc. 2027 ngulat pada katuk tau bicangas akit tau lau tau lau tiju kat tau lau tu mana tau ba inu katuk je kat tigit tak hono jong ni ane mut nas tay ni amulen kaga jau je kui kat tu ibu mila tu kalau ni nak kerja umi katuk tau bicangan ni akit tu lewit pasi jau si maju hono jong ni ane mut 2023 kalau ni tay malu ata nalu nak tau lau tu lugu molen ata ni kena jangan ni angin nak pahmi mana tau pahmi ini katu je hati gengin nak pek tau lau si maju amalu tu sak tau berle hati lemat amisui pasi cili lau mejuin hunu jom nak tau mini hati ni katu tu alat nalu nak kota hati le lau tu inuit me too molen snalan ni hati nalat teh lau ni katu tau bicara march muhakit tau lau tu tanah tahu aku ni semua kejauh semua jangan lagi tahu kejauh yang tulah tak bingat Churchill umat jua kuasa hatam ini nuna bumi taman nak cuci si balai lagi yang uku hat si balai di logo ke tak tu isu semua kejauh jom kesian itu taman apa timur tu saya menang itu kalau kesian itu ke tak tu si balai ni kanu ikajau tak kagak tu. Mana tahu bermitulat tapi ujuk hati mata nak aku ni yang nampau mek jual lagi kotor nak eli ilagi jauh luni nuna bumbun. Tapi malu tak nampak natau si mai nak hatalau tuku tak kuat tapi mai perlean dengan usila. Mai juga jangan Churchill Michael Spence tapi mai lelau tu tak lemah tak kuat gabung mangi mana tahu bernalu nak si mata. Unika angin ni kau disaku tamin angin ni amisuning. Tapi malu sila wasi di perlian ing aku kisah magajau mat si ko hangin nak saya hat terlalu tu hatsen bay. Allah kay kagul lemang me ila uke ulemami. Tapi malu ada menat nuna lindu ika jau tak aku nak ajak tu. Dan uke tak temu minister government tak aku nik rabaga chartren okalau tu. Kita mana kena kulimanu ikajau tak ajak tu uke tak temu minun. Pilu waktu mi awan nangangan ni mana tahu ba amal uke balamun. Tapi malu seven kibal nuna lingin ni ikajau tak ajak tu. Akwe ame yung ajo sabi kata junior tay mata man na ikajo ta kun na chen na katanga
1: eh akwe ni uke ta to me to yuti go kwe gi me ala ta ga dita na taksi ga ala pa do me ala ga lui ta ma nga no na pit no ag ya tu yu pe kotel yo ala lung ni okko ni okko ala lung ni au ya po nai tu ga ya ngo yu pa ta ko tu wa ga lui pit ju tau ta ma su te uke ka ko hila na ho le ga nga lu
0: Kalau waktu lagi asyik banyak pemakai undangan ni.
2: Di pon terus tu.
0: Tak kau ini kevin nik nik hatta siung mata tak kau sana jauh si macam tu kejunik. Ubalu ni perlu tu minum nik manili tamani. Aku tak tahu mi umat tak tahu ni yang ni kejun. Nuzulnya kau bela kalau tu kau tak mana kecik nik tu ni kau ikut nak tu ni kalau mewah. Ola kuhir to CBC Regional News. A 2027 trial date has been set for the former CEO of the Manitoba Inuit Association, who is facing a sixth assault charge. Nastania Mullen appeared virtually in Iqaluit courtroom on Monday to schedule the trial. He is accused of sexual assault that allegedly took place in Iqaluit in 2023. After the allegations became public, Mullen was removed from his position as the head of Manitoba's largest Inuit association. The allegations prompted more people to come forward with claims against him, a movement that was later dubbed as Inuit Me Too. Mullen's jury trial is scheduled for March. The long-promised expansion of the Port of Churchill that brings sea life to Nunavut is coming at a time of rapidly warming Arctic. But that what might be bad news for the environment could be good for the Arctic economy. Artie Sarkisson explained.
3: A proposed expansion of the Manitoba's Port of Churchill might come with a longer sea lift season in the region, including in Nunavut.
4: I mean, that's always been the goal in terms of, extending the shipping season as it relates to, in this case, Nunavut.
3: Mayor of Churchill, Michael Spence, made the statement on Friday when the governor of Manitoba announced the results of several studies that suggest that climate change might lead to longer ice-free season in Hudson Bay, or even make it year-round. An expanded sea lift season could have huge impacts for the communities, better access to food, construction materials, and fuel. And Federal Minister of Northern Affairs Rebecca Chartrand says it will benefit the entire region.
5: A stronger Churchill must create opportunity on both sides of the Hudson's Bay for northern Manitoba and for Kivalliq.
3: Port of Churchill services several Kivalliq communities. RVA's Mayor Joseph Iktak Jr. argues a potentially longer shipping season from Churchill is good news for RVA.
1: The season is very short, or any chance of the shipping season being lengthened would be definitely a positive.
3: Currently, sea lift from the Port of Churchill is only 4 months long. There is no concrete timeline for when the work on expansion will begin, as the governments are still studying the feasibility of the project. Artie Sarkisian, CBC News, Iqaluit.
0: And Iqaluit hunters have landed their bowhead whale, and after butchering the meat at Haumakvik Territorial Park, the meat is being handed out to Iqaluit by people like Daniel Nutalek with the Hunters and Trappers Association. He said these hunts give him feelings of pride and independence, even if some southerners might not understand the hunt's importance.
2: They eat from the restaurant, they eat fast food, they get it from the farm. Like us, we get it here, it's not processed meat.
0: Nujalek said it fills him with happiness to give nutritious food to people in his community. And that's the CBC Regional News. I'm Pausanluto.
6: Nakami Karisak, Dana people lay you like in a matema, 8:30 but a bungotum near me, people lay you like a union. Tapani Pulaga to Samania, Lamigata, Dana, Sibula Tigi about Nunavu meat, Tapani Niangatako, Canada, and Malota, and Ami Aliganitako. A kit to rear in a swag in a tiddle gate. Man, Nakanui, Ningabalia Mangatat. A canoe lot to in a carnel mangat across a carnel mat. Long in it in neighbor, Silla, canoe in the renarting it a man, a ricatalumi. Ekaluni, Silla, Silla, Lotok, Texacatania to me. I know running a calendar to make a 20 miller to Unusak, Ocona Caloni 8, a molecumerumi. Unsa sila lagun ni palianer tugaloa ko kisentas sa katanya mayorta ko ko na kalo ni 11 amatel kinget dahil ma mina katanya na kato sa mayula ng yung kisian unsa sila kilon na na kato sa mayok ko ni 15 amapan na tuk na uti palianer tuk sila lolo katal sila lolo katal lang na tuk unsa yung ko na kalo ni 10 Amakikita joak nubuya luni taksi lauk paluni okat ni atok kone kaluni 3 ama kangat juga pik nubuya luni taksi katni ana atok si mambiu anu kena kani atok nigit pasik tu me 20 mira jatmi unusak kone 6 amatulumit matalimi sa kinakataniyato kasi ano taksa lakat ang ato sa magiluni ako na kanyato ni nine ikpiyatuk sa kinagluni ano kinakanyato ko na tumitwan timirayato mi unusak ako nga nine amalo iglulik sa kinagluni ako nga 11 sa nagayak sa kinagluni taksa katanan niya na ato sa magiluni ako na kanyato nine amasanikiloak sila kilak pala niya to kung na ulang uyok pingan na yung tumik 20, tumik 40, mayroon yung tumik ano kaya nakal niya to ni uko ni nga 17 amal resolute no kuya luni uko ni nga 3 amal grease fjord dahil mato minakatatwin na kaya ligo ulang uyok tak sa katang niya rin luni uko ni nga niya to ni 5 tapos sila uko ni na rinyangin na lautot tapos si mayut sila lirik kun nun tema takwa kanata mi amalo tama tama ni ami ali gai nun nga ni US me lak tu sa ma katta ko si pilere lu ya katta si mi yalo ila katema ko ta katta si mai nak tu ala ma ta na ta prime minister Mark Carney ta wan ni tu sa ma titi palle ngin na ka so katta mi ma na kanuili nga lang ma mga takwa kitu ka ta ni apat ubala kanuili nga ni apat na apik ko ta ti apik ko si ta ka ta si mamat ma na ba ka ta palle ka so ti lu ka ta ma ko ta ka so angin nak ti lu ila kasi an le ta pane ma ta ta na si bula ti bu ta ma ni no na bu mi jan men ulla ko jan
7: Ja, hvor blad tjæl is i, du har hukket i dag, hvor man er.
6: Man er lov, vi har ikke kabin.
7: Vil du man er tjæl med?
6: John, så vil du bare med dig, tak og gøre mig til at man må kunne vil ikke lade mig at det er mig, at jeg kan tage ikke så mange nyt til at lukke det, og så kan jeg nok jo.
7: I la lese i dag, man er pibad lære jo kut, og kan jo ikke nok til at lukke det, tak og gøre mig kugge i angit USA, ama Canada, Ukakatigin yak kau yakata matatak kaya tau yang ukakatigin yak takalau umat ila tan na im makapit pigi ako tau luni taman na tau kitak tu luang yang kablo na ti tu trade taman na pidyo tau luni ihumalo tau lakman Canada miudlu USA miudlu tau kitang yang mik pila kaya kau yakata kapta pibala ko tigi yak takimaslu tigudlu ukiun ami hunu tan hibu lekter diwari yo USA meman piuk kaluangi man nunalik ju ahiat ninga khmayuni pekotini pilere kanik akhaqte huaxluni baluni kino yele goto yulu atin akhaqte huaxluni ilqo heqa man gobo makku giyabut hibu lekter diwari yabu karni pilere khate kharni lu yaktu luit Ihene ayok na tu ko tu mana na do nang ito.
6: Ila John tanali solo to sero ti roga solo sima yo tan propose deal na ka to yo man na no no no mo to ka nga ti taw na so to ti le man ke man kanui ne nga ba.
7: Ila man aki ke mayang ita ko lugi. Ila taw ke tak new mikhanu anga khatigi gu mi pita khaktu aluar kusma canada us mexico agreement lago yo so pekote hana yo pata canada iluani usa munio we ko lkhti to ga khpata de akit to ga rote ni pita khangi duni canada mi unio we khaktu aluar li u luit USA iluat nut kihieni tu lokta rautini akit to ga rotone tuni hakketere ni luk mata ila hakketere mata ila USA government ku giangin taman ne huma lung na tok at tok to ne tu Canada mi to khatibu ku Ontario mi Quebec mi am British Columbia mi man na ke kimayu ta ku blu at tok to na pa una mata ubagu nunabu minga khimalluta pekotini nekinig luni aud lay luak tangit napta taw nga USA mo kano at tok taw na mga ta tamakuno nga tulok ta ko tinu kano tukihiyo maniluk tuguhuli kihiyani uko Canada uga bumakugi yang itaba ublumi tuhak titinak mata akigaya ko tinik akit to kaya ako tinik daw USA ming aki mayunik peko tinik Canada o Ilono itak tak pala yun aki kaya ako tinik akit to kaya ako tinik akitere niya na aki gavumak ko kaya po sa ublumi tuhang na niya to peko tin huna at tok daw niya mga ta
6: Hey John kanulitan na Prime Minister yung ila Mark Carney kan oko tigel sama biut bolo no kan nille ka tigel kata sama wi kan no bu mi support yo kan no na kan yang mangata kan ok atok tau na kan ya kata tamas sunga tamas sunga oko sa kan na kebin
7: ila ikayok to at tigu nila hibulak tigu katigi tu tigu ikayok tu ga yo ga yap tigu tamapta akor na tu ko matama na gobuma to kakut horlu kano ay bakatiging niya takalaw tilu ang katigigo ming ahwila pitaka na ato yalila o kalwa mo pinahwa ko hiyula o tumik kati katigila o kludigo Prime Minister ang katigigo dahan na kano iso ang nakpamik aki queen ilula o tugaluit kihene at ilo ang nak takaktulo ang nalak tilugudlo ang katigigo dahil na ahiyula o man ang katigigo tika o kauhirit takimayak ka ukapekotin akituluang na kayang inunabu iluanin niya kipir hunamiya niyo biyakan o taman na ihumalo tigigap tigo o kauhirit takimayak ka ang makinaw yale o kutaw yudlo nunabu iluanin au lachayakang na kayangin tamakwa tao o kauhirit takimabak ka katimagangap ta
6: tema trak ko kano kaya gawa ma gija bonila taman ni kano ta kay pilot ni kano sa pagiga supat nuna bumi unit taman na so lutaw si ni kut akitu gya niyo gaya to ko sa kata tu taman na kayu supat kano kaya ta ko sa pagiga sa mana sa puno nuna bumi
7: ila man na uning ani tukihiyo man kano tukihi umabali nilu yaklo tapi lera kakema yugut kanul lang at tao na mga tanu na bukmiut kawiman ng isuni kihieni akit tao kaya ako tao na ako Canada o Ilocano itak tak pala yunin USA minga kama yun pekotinik tamakwa akit tao kaya ako ti atulak pata tariff muna tao yakabluna tao niyobyakat ilangi niyobyak tahugabut akit to kinaka kakoma mata hunad luabiyo na mga ta ublumi tuhang na yakluta nunabuk miyot pila kay kano nang minyak pila kay bilid lu at tokta ubat leaning imalig lugit gabumaw luta ikayutik kanik ubaluni kano akong natuku lakayang nakpata nang minyak pila kay bilid kano pak na kimanayak tugut ikayong nilug luta akit to kaya ako di mikano ila tamaw na miyak ihumalo ko yung ilungaw galwak kihiyani gabumak ni nga kemasluta tu kihiyo matiyakak luta kanu ila ko kaya na mga apta ilik ko hika ko mga apta
6: ita nato Manitoba Manitoba may premier ko yung awap kinu yukatiyato sa kagalawa kakati nga tamani pinaswako siya nung ugalaw tangani so loko si malaw mimat upalo nga yak si makuyilo ni tana tama ni amyalika yun nga na ang iyo kaya nga Trump so lo tamasimi nga kayo si titi ko manang milo ni maukak si magalatilo ko tamani la kaya tako kana tami mana mood sangi ng meeting ko miya kalau kata mas mga taman na kayo sin na kaubalo ni taman na ayi ko tigilaw ka bisyo
7: ila tam na hibulak tagdwa kaya bu na karni mamma hibulak tiyo katika da na premier kanu o kao hakaya premier four da ko ahingidlo ihumaluk ming matataw kano atok tau na mga hapta Canada miyo tau sluta na taman ugong na laik to ato kapti ko dahan na hibulak terdwa kayaw yung gawa magiyaw yung USA min bigyak ti tihima matatamat huminga ugong na laik to galwak ama akigyang niyang ming Okak hema bagiak matau kua USA government kugi yang it. Akit toga aku tini hak ini agap ta. Aki gear ne yang it puhi. Kena tau miu tau tui. Aki gear ne yang it puhi. Aki gear ne opi. Kak kan ne agut. Aki gear kan ne oma agap ta kau yaman ne puhi. Okak hema bagiak matau kua USA government kugi yang it. So ublumi kena tau government kugi yang it. Akit toga aku tini. Aki gear aku tini. Okau he kagumak mata, so niyak yuk

0: ata kanor lita ne kayok sikkan ne gomalogo balone kanor pilerikkan ne kati email dilogo ikayok sikkan ne lugo taku gomagayakki
1: ila tamanna tawqit tangne USA miullu Canada miullu iluatni tulok tarotini pitakallerti lugu hibulerter juariya buqaq qaqaqtaq himayo ati Canada iluani pilerikkan ne laorta balonni nunaligui ahiatnu pilerikateqarna qaugiarta so tamattuminga tautuga qallariktut gavumatoqakku ikayortorlugutigullu tamanna Canada iluani tawqitarna uktu digilugu nunavu miullu Ontario miullu pekotini neqini honani tawqitarapta katimanak takhangna matabane pinahwa ko hermi tamani qalungni ada ko ministry gi yo yutaw khitak tulerinang mun trade ministers tamani to look down on that mata tamnalu minister simailak nunabu miuni ki gatwiluni ikibo do qatawne akman tekani co-chair katimayuni government qakkuni nga khimayorlu ada na minister LeBlanc Tawunga USA mo katemagyak tok tawyay nato ay ba katekak tawyay nato tamani hiyo kataw niya ang mapinahwa ko hiyang ming at ikan na daw iluani pilarik ka na kailak ta tulok ta ko tinik ay ba katerilaok ta chit tunik taman ikayu daw na yang ningat daw kaw hiyo lokiin nato
0: John Mungkin ada Amerika yang lalu di tahun tema tu sahut ini pinasor aku sekelau tadi ni tapi elatin Chief of Defence Staff mana aktor yok tiga semalam waktu logo tamane kalau ni sunan ni bival aku tahu kan ni orang negara tu ni Kanada me tamak kuat kingo magajau waktu yang kait upaluni pita kareli tamane nuna pun betul kau si ulang mati langit kanurli kisunilikia kingo magayakakka unnek kingo magayakakka nekkit ibitakuko magayak tanginni kawamatukakko ni maanna ujo
1: ila kubea hulautugut hivullikti tungilagayaka Deputy Premier George Hicks Minister Hicks lu taana katikatigilawaptigu General Carignan tamo nga nunavuk mo tunga huktitu lua laurapti kukubaya hulaw tugut ang iyunik pila kaya kakawang nakakhematiluit mga taktu kalirayikun kanadamin taman na kubaya gigapti gu nunalit pibala kaya kakangirayangit kawahiray laurapti gu ang mapikotik zuanik amigakhinirayabun kawahiray laurapti gu takwa mga taktu kalirayikun kanadamin Department of National Defense tuki hiu magyakak mata amiga kinak takal laik man makotinik ukanik luni amiga kinak takak tak man nuna liilangin nik iglorang nik at niya be kotiki yabudlu mikilo akutik nuna ling nun so tamakwa amiga kiniw yut at diging itut tuki hiu matyara kakapiu mga taktuka lagi ko ni nga aklohi taman o kawahari lokihin na ila o kawahari tauyayin na kapti ko nila pila katakakawang na aklohi kiyo diyo takaktakay mayun so taman nakubaya naktuto aklohi at ilog ka na o kakatigig ka nakta pila katigig ka nakta mitakbi o tutigiluin mitakbi ko tigiyawun hanayaw na yak pata ang iglirayak tao luti akikok tao ka nang luti ungatak to kalirin na pibahala ka yak luni ama nunabuk miyo pibahala ka tao na yak luti o ungatak to ka na atugaw luni nunabuk miyo tang nulu atugaw luni kao taan uuk to tigi waka pila ka tigi to luang na kayap ta iluan ita bataw to kuga kayo
0: Ilag John ko yan namilaw ng ina kantuin na apik ko tigil at ang ina nalita na nalunang ito pijaya kitiyo at ang ina mata apik ko tiyo yui kisi ane kiyuti ako nakata kata kabigi kisi ane apik ko tigil ngita nila sikan na kumatwa ko
1: ila da ko nga takto kalirik ko tamani hiyo daw tisugin kubaya hula ko tugun

0: inui ti me ko tingin ni kate kate kak palum malau mata ni pe ko te kano ihu magia kak ni mata tau inui ti me ko tigi jangi nuna butung abikut mahingin do tamakua ilagi au ge akang na gaye tat tau mikhanu inui ti me ko tigi jangi taman okau he kailau kap tigu nuna but angia katigi utinga malik lugu kano okakatiging nagtakareali to hareang nagtakareali inui ilaw yareali naman na namag ilarik tabun kubiyagi yabun pekotir diwa le reyna nunabu ilwa ni takutlu inui corporation kugiyangi timekotigiyangi pilakang diwa lak matataw taman na ikayutaw niyang ni nga ungatak tukha le reyna ngmun ukaw heren maalaw kaptigo adjiging itun pekotir juwi pila kaya kat naluna yak tau hima yun kau heri sluti gulu so kowe anak tuwa tiki himan ni kaila ugata na general nuna bu miutang ni taku yud lu alaw man
1: jangan ko jangan na mita bunga unak kau gabi man na tiak
0: wang alumat na tiya mea tu ngahuk tilaw gabi
1: Tana John Main nuna po misibulat tigi jabo tu sa kay na tas tapani CBC kuni ka uti kiti logo apat sa ka uti kiti logo tapani unna ka tang mat na kong media kabot kano tuyo na tu sa tas ini tu sa kong media kat tagatela tana ka alabi kun na tas ay kang ito 1-888-896-3135 ang makalunni 979-6101 Ini tema sila yang people lihat di sasoni alam memadu termigo tak kalau nanti juga yang nang alam juga. And the world report is coming up next when we come back. We'll have the next hour for our English programming and we'll hear the breakdown of Canada and U.S. trade talks could mean price hikes across the board. So we'll have that for you when we come back.

0: Tema nuna bumit sama ko piballe yulere nyam monila kanok piballe titiga sona musakja titiga sokatak tu kanok ya tokta ona khakne alre maneta ko akitoria rutinik terrors gonna up there in your course the kind that tilugi pilot mit sama kuno inun not sanang wa katak tunun so lotit tokan nikut sanang wa nikut balon tama commerce sokatak tu api suna tu inan qisin nilun ni asingin nik kanu atok tau na kang nek pakiang ay tan atok ilang atak ko jaka kabiyang miyuno na po mi tas tan na tapo na mi alik kami otoy tamas mingo jaka kusuk palya sa mami matok tan na tapo ni king ngam ning atok tan na ang jaka kayo jumi tapo ngay tapo na kalo di ko tusak sa ko di ko nang ba jumi ngay ati tamak ko ak to ko ti ti tu nang ne kang a tu nga su ti ang ta bon nun tu sa tu sa so ko ti ti lotin
1: ora ne me ka te ma se te yo te atera jo me to pa wa
0: e e jo me e tu nga su ti ang te ma se bul pa me tamanna ko si yung na katalak ti lo people le yo kut tamanna tawsi qatigi ka sunniq ammalut akituria rutit okawsi yungin na si mamat kanuli taman na ipigib yung mana o yung
1: mana ipinalawang ito watin ni atuilaw yung masuli ammalaw taw ko nga meri kununungan nito ni takawag habin ni nibes hatak tu ni tamak kuningan nibes na kuningan ni Sore atok taurang mata teman ano kegum na lang kita pijay lang ng masuli kasi ni pijay at teman niya lupat at tuwing nakakadak tupa alo tamak ko lang taon nga patuloy niya ni ganyan lang ang patuloy sinawag na inisinawag ang hindi.
0: Tako akitura na katayla katana ko sa yung insidusol tako kanate mi sibol ila ministeri yang ilak sibol ti maria lo kerni amalo ta bani ami ale gan ni tang na ang yoka lo ga yang ta ka aye katigi ka su lo ga lo ti du ang ko ti mi sak to ka lo ng mat ta man na ka yu sin ya ka ta ki to ya pelia ti ti ka sun nya na kisima yang a kanu ki ta ko no nga sanang wa ka ta tu no at tu na ka ya ka
1: Tak boleh senang waktu senang waktu yang kita tahu bahawa kita senang sembilan lima lima tahun cuti. Kisah ni tempoh na aktif na halau ada ni tu kisah ni ni betul ni hatta tinggi tahu nunggu mieli kalau nak akit cepat lagi lah asli kita kau tak kau dah habis tahu nunggu mieli kalau ni hanok tu hanok aksi mal cian lapang aku aksi kasih ada tu. Amalu betul ni halu mati cium tu hanok dah hanok pinasok na mga ata, taon nung awal siya ata niya mga ata, taman na tukis na pa, tabo na, hawin naman siya na kadakti ko, kasi ni, hawin naman yung tatabo na, hawin naman ko na kadakti ko, tayo kota ko taga habi, atok taon siya mga pata, hano, awal na hak niya mga, utak kitsiyato yung nakadakti ko, taon nga,
0: Hello. At yun yung hagdang mga wala niya. Tema kaya kanu tuig kami nga tuig tema new bekatag tuig kaya niya magalak ko bin.
1: Tako kami suwa magi tapo nga New York mono tapo nga Miami mono tako sa inyong na wong itinuturo. Kami sila ka jauh si Maya lu terima tu tau tak ut tau kita apa mata tau nunga mesti kan nunga no kami semua makan nunga zaman lu tak ut tau kita apa tu ini kengak mesti nak kangen.
0: Tema tu ini kerja jatuh sama tema kita orang nak tak sana tu ini nak lihat tu tau kerja mata lag. Kanu tuinalle tusakatta sama vi sanangati unik kanu tamas mengi pigu sumanga tale unne tu balone mana tusannalo ala ngila
1: engila tusannalo ngito narangi tusima tu tu kiseni tamanna kiun tasiga yastigo aula jakeppat aula jakeara tunnago narana tu kiwe tamanna amalata kotta sanangati
0: Sanalit Arts and Crafts kikuliman han tukang alam yung September 10 3:30 mo sa simo ko suning ani inusok big wellness hub me amata yati tilare loti September 13 to me formo ko suning ani kikutuin na limanut di toti tilare loti tamo sa takalato nilo September 15 wala ka 2:30 mo 4:30 mo I'm a polar dip. Okay, we'll in the 18 me on a tan of taco paper and it's a tatarial and it's a tatarial system of a cloud street. Tavani Apex, Mammy and Niakungot, Sijangani la to Iliapamitoyam or two Iliapamitumo as on Ningani. Polar dip mona Imani la to Nuku, how is a
2: Imaxilak to in. Taimate hala kay pala yung polo dip, iki nang nikungo, nili nang nikungo.
0: Kasilitay na rawa, tayo makakabi kasi.
2: Ama, embrace life, inusang may isa at si magi ngobalai juni ko acungala lalauta si joala jung
0: age sulwalari kapit tusan nakatot tema ge nakome kawisa ila nakome palele re bugun man no kabisa tin na ma si joala megat te ko ngas na la ko yir ko yan nami ta pa bi bi pata na la disakangi ko ta bani khata yang ina nakome khata te ko na la khata kasi amol te ko la ka tu sok sok ko te ka ta ka yi na kong mi te ga lo ti ko. And that is all the time we have for our Kundalik show for today. So thank you for tuning in with us this morning. We had a lot of live guests through phone and the Nunavut premier being in the studio. So it was a lot of fun this morning. So I hope you all had enjoyed the show. I ain't got a couple of canoeing, me got to Utilan, me got to Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla, me Ulla,

ila temet side sekut saya na tela tamna uigwa tamna kamenito amuto yokunika diwila tekunga titikkanut kalya atalaw sa mga mata kakebanor suti tamna uigwa ila saya na tigo

Ilasi wala pami sila kalma la lu kanu ina si amanga ta tamani ki balang mit ang veni piga kalung aun nuk nuya na tigo makutu ina relik amma taksirat taluni o ang na to 30 mit 50 mo rat taluni nuna yung niya tamani 9 miluni akago nuya gumata ko makutu ina relik kisani go alalak palleo masunim o ang na gumata ko 30 mit 50 mo rat taluni Nuna yung niatamani 14 mi gumasuni. Kansa namin na matkia jamite maunog nuwiya na aktugok makutuin na relit. Taksilirat taluni. O ang nang naktugok 20 mi. Nuna yung niatamani 8 mi luni. Alalak palleo maktugok akagublakut. O ang naromasuni 30 mi 50 mo rat taluni. Nuna yung niatamani 15 mi gumasuti. Igluliga jung milyon nuk nuwiya na aktugok makutu na reli tau taksilirat taluni o ang nang na aktugok 20 mit una yung niat mani 8 miluni alalak palleo maktugok akago blakut o ang nang romasuni 20 mit una yung niat mani 13 mi gomasuni kamanito alit unuk nuwiya na aktugok makutu na reli O ang nalunin ko 20, una yung niya, tamani 8 miluni. Akago sakin na kumasuni. O ang nakumato ko 20 mit, una yung niya, tamani 16 miligo mato ko. Salang milyon, nagnuwiya na aktugok. Makutuwi na reali. O ang nalunin 30, 50 mo kataluni. Una yung niya, tamani 6 miluni. Akago sakin na kata kumasuni. O ang nagumato ko 40 min 60 mo katalunin. Una yung ningatamani 10 mi gumasunin. Nao yani li unnuk. Nuwiya na aktugok. Alalak palera yasin unnuaw. O ang naluni 30, 50 mo katalunin. Una yung ningatamani 7 mi lunin. Akago sakinilagumato ko. O ang nagumasunin 40 min 60 mo katalunin. Una yung ningatamani 13 mi gumasuni. Tigwatat ko sila timin na nasa kiyaw ila. Tamani ki valermit unnuk ama akagoo.

0: Anda pivelerung oral legerne at daylight saigset utreane at doktamane katigiap silawanga Roberts kavito. What's out, tao?
1: CBC ukerta tumi pivelerung. Wang hausyaw na to. 2027 me kadokta wichanga ta cuma awla tiji hotel awsi majuman tau bayi nui katuja katigi ingin no akit tau lawtu hunu jurni ane mau pasi jat sejale yang awsi majum nastai ni amole na tana ikhalam ni ikatu ibi me lawtu kasa jau jakud na gajau me amaluk pasi jau si majum hunu jurni aktu mini uganga ikhalam ni 2023 me amala pasi jau lau tilugu molen tana pirtau si lau si majung mani toba inui katu jahat tiga ingin ni tana lu pasi jau ju tiga jangan sakhe ma amisui unika hatta li lau majud hunu jomni akta mini unang atu tiga ala acak tau lu ni inuit me too molen senalan ni halu ni katuk tau ni nga march mut akit tau lau tu Churchill tana aku ni tulat tak binga akit giyak tau kasua hatak si majung manali nalaut syak tau si malatuk $70 billion ralu akaja kayangam akbe mi mo Joe sabi katak junior kalau tuk nunali gua ami suit umiak jua kutikit tau su Churchill mi aki giyak tau pataman na kibad lemu ikajau tak akadak tu
2: akbe ni ukeo tatung meo tau yutigo Kuwegi me agalak, takalitaan na taksiga agalak, pat umihan yung agaluin. Tamahong nga, nung nagtit, agyak yung pekotel yung agalung ni, okko agalung ni. Auyak po na ito galaan ko yung, at ako, tuwagaluin pinyo tau, tamaso, te ukeka, kuhila na huli ka agalung, taksiga agalak tau, pat pivalin laki galak, tubod.
1: Tay mangilat ako, akigak tau, nga hangaw ko dyan mga, Nalunay tao si mga ito kasi ni mani tao ba ang maluga ba matukag ko suli nalunay si kaswaktot ikayaw tekatsya akong nakadang mga ang malo ikalong mayo tako si wakting akbi lawtuin ang malo akbi ulatuti kaumabik mingaw isa pingani tayo malo ikalong mayo na tunay kay lawtut ilagajaw lawtut dani ang nujalay si wakto lakadik kuning atok ukalawtut tako tanago kaupin na tse lawtut Amalutau kisian halunan itu kisian mengituin taman nak akbigasual ni jupin mari umat.
3: Ipan kawas tu.
1: Tak kuali negeri tahu semua mata halunan ini ngaku ni amalu tak kuali umat jota minum ni negeri hatta sud inuit nujaleo kaya kenelau tu kuben lagi lau tu amalutau tak
0: Nekhitjeban nunale Akago sa kanilagata o maklunim, taksaroon niya pala o maklugo o blagun, uning-uning at hamani 12 mi o maklunim. Talog doa mili unog na wiyan na aktugo, taksilag pala o nita o nwaw, uning-uning at hamani 5 mi lunim. Akago sa kanilagata o maklunim, taksaroon niya pala o maklugo o blagun, uning-uning at hamani 13 mi o maklunim. Oksok tolit unnuk na wiyya na aktugok ngunay yung niya tamani 6 milunim. Akago sakanda ko maklunim ngunay yung niya tamani 12 milunim matokote ka ni oksok tolmin. Ikaluktut salit unnuk alang na aktugok ni gelo ni 20 ngunay yung niya tamani 7 milunim. Akago sakanda ko maklunim ni gelo matokok 30 mit ngunay yung niya tamani 17 milunim matokok. Koglok tolit unnuk nuwiya na aktugok at lalak palelo ni kisani unnuaw ni gelo ni 20 unay yung niya tamani 11 milunim. Akago sa kanilagat tao maklunim ni gelo ni gok 30 min 50 mo katalunim unay yung niya tamani 21 milunim maklunim. Tagwata ko sila timin ni nasa kiyaw ila. Tekinikatang yun ni unnuk ama akago.